0: lena ala la la mo ala yo lena dal ha chi na ga jab li ho cho yang en chen na yang a te ra ho yi ch jor ma yang en zo la yang san de zhe ye er jia mo yang e ta dang an zha su me le er tong ke na yang e ni ar zong zan bu per zo er ge zhe le yang e ni da hua wu nam ka a tu zong yang e se re yang qi ji le ki se re ka blu na yang e ye na ta ti ni cer qi na ku yang e jia tu la ka song na qiu dang yang e ti han ma qian zhen song na qiu dang yang e ti huang man wu ji na qiu dang yang e ti hua qin ju yi na yang qiu dang yang e ti ta ti rang ni mi yi dong gang yang e la yang ar de gen tu gu le gor ki yang e ta le huang ngar du le jar ta cha wo yang e qiu ta ti rang ma ng er gar jar ta yang e men na tan thon du le ka sa kar mo yang e qiu ta te rang ma ng me sang kar yang e men na yang ar jing du le chang chong ka gar yang e qiu ta te rang ma ar ji ge chang kar yang e men na yang par du le xiap ja ar go po yang e qiu ta te rang ma par ge thang kar yang e men na yang ar gun du le chag lu na ko yang e cha ta te rang ma ar gu le xia na ga yang e men na ngi ara tra kai kui ngar lam yang e ni chu xia na ga de ge na shu ta yang e cha le ka lang chin nam ka thu zong go ga la ta lang e nam ka thu zong zu yi ni hua ti tam che ge zhen sun qi ni zi ge da rong ndr ka me nu ta ge jiang ma ta bu xi kwa mo te bu song zi ra galun xian ge ra zhe ge jian ni galang ge hua te mo or do tang gai kwa mo ur jiab zi ra ta mo ma nu zi ta di mar ta ge ge nam chi ge sun chang khor lu zhe ge jie lu ni la di er gem chan ri ga dir ka zam ri yo no ta rem ge lang e ki chi han di ғалан ғын цумкір ғы ғу ғы ғамық әрджия цу замзық сәттіңіз. Ди шоққа ғаламықты тем ғығынем ғығыла түкі мәртіна. ғалуң шияныққы шимпон чай шауатарды. Құртупқы ұрғу шиу әжін әржаңы лорғу ғығылы. Қа ширан көрі попчонғынаға көрді. Сарғы нора әнямды. Құаттыл хуантан чиуа тамчипу ғарқынаға тони. Qalu di sonu gu shtam na tsu gu ghar darar alang e dayuk.
1: Zidin ji sankun chukbu namba. Tangdiya lang zhung zam ng ar jen chik ji bi le cin shtong cim da ne chuk. Le cin di zom zhig ba shtan zhin cu tang. Zom zhig gan kar ba cay rung zha khi. Shtakil ba shtan zhin cu. Shtachiu shtakil ba agang chik cay rung tang. Sonu ma rin chin ni yin. Che ci nyan bar gwa zhin chi. Da di mu.

0: chewa chongchir nangkir na da parchil chakhtara niga tsige zirchik ratsun yani dhamuga kurtar da na taniga rik chizik shigar konar zina da karka chikchir ka dhamuga tsajiz gyo nar da tain dangna da thang dhani jiglam sarwas kono ndi tsajin da tsige zikchik jirchigira sarwa tango ni dhamu zir da na chi terang dhani o ndi jiglam sarwa ta kang kang jir zhago ka da jiglam sarwa kang kang tenpo wukati kone chi zuo zong yani sarsia juwe la da ndi kone da thang ka jiglami dangna harchin na kazga ganjanja zi gyo ka chigin dangna karka nyarchil da o Dichu chiga chili nyarnga ga men martukwe jingma chogzi. Karte men di yanchi jigdana tekir ka loglas kwa rangir ka chen juni. O tamu gu tangu nu kirka songayne dambab ziyog. Niwa yintana ta longir chigda ndi kirka ta shi namba zijimeka, lognun zijimeka, nyarchi zijimeka. O nda las kwa rangga samsam dondo shi, jirzo shi nama chogzi. Di mazi kirka songayne ta tamu gu kirka di shi namba tang yung na lognun la suqwa karka takchu yi jiga namo gu chonzang ga da yubshi da yin damada charchi na nila kan jok guzi namo gu tenbab shi yuk da namo zun jok gu nu jam chan chizar tang na huay zhig na achu chong chir chi sa so yin tang na da jiga nyar chil ka kudra yung na sama jia gu nu lukta shun yin jogo nu chenbo da chong ga jiga jalag chayin jogo nu gu damo gu lukta shun gu nu chenbo yin tang na karka jir ka longgir ka jagda shik shi yin narara karka nyar chit mam ta danchi jasya damo jik tamni Da ti denzhig dala ka yubshir songda nyanka hachang ga chini. Damur, di taab ka kirka songda da thang di kurka chonzin ziga hachang ga ka sawo ziga yezhigun ni damur. Samba yin tang na longgir chagda ndi la ka na kirka tangma yin na chu jiglam nyangwa ga nangdun taray na yin ching mani ga chuta longgir chagda ziga yin na kirka chu gangkur ka niwa, gangwe kur tamdo ga kirka songda di niwa da gunar. On chang da thang da ni kirka tenpab ka nangne gangkur ka niwa nda da kirka songda yin ching mani ga da yo gunung yo amhez tshi dem chuk da ge zwa yin dang na dang ma a chu longer chig da di kirka chi ji chil jama ja re chig yin ga ma chog zi tshi sa wut dem shi wonder on chang da thang kirka song ne da lugnun kirka song ne chen la song da mu lugnu yin dang na o chi ji chil da da jama ja ra ni kh nya tig rakhse yang chig zge jama da o chog ne chi chen ru dang ne da mu zrakhse kirka song ne yo na chog da ti me yin go zi tshi ne kirka dem shi wuk Tiyan chiga taundani rik ngawa yin tangna kirka achu da longgir chigdaan di kirka suwane jichaga laka ga o kirka jiga kirka suwane jichaga nanga o da rachu ga kurka jichanda o da jachaga ngatsig nga ga man yin gozi tashin yang ka sawo tenpa yuka daga nandun chigwa mo yin tangna da longgir chigdaan di laka kirka suwane jarkega pitu tingwe isko no o kirka suwane o chu sanik gangda wani no Kirka songde thekir ka tukchuja tamnu tumu ga dan di niwaan da da chizgunara rangan damsi shi na chukuz goga. Da hui zhigna achu garka longar chakdaan zhig nidang nina chu zhigna ra chukum, a zhigna chukum. Yenna ra dangi kongu shi gunu nyercha jimbura yangna nyerchil jimbura chungala ka jua gunu tumu yindang na yinjig mani ga kirka o dangi da suma shi gunu ga kirka sani kanda wunu ga da malagna nila kan chuk goz goga. Tira, daga damba mo yindang na da longar chigdaan di kirka songne tiqla ka chu longgir chigdaan da lo chimuzga gurchu ya tamni na o lo chila suqa sawu yele njigu gaz gog daga nandun jeba muyindang na ta longgir chigdaa ga kirka songne donchen gan chonne na ra yangchi khurga qa nyua fshane ne donchen shungun damu maang ga di tabka da thangda ne o kirka khurga qa nyua ta jimtor tangye ne o kirka songne huayzig na khurga qa damtang na wartaqta adenjig wartaqta kirka songne jitunga tangju ondamu guyang dambab shiwani damur. Nandun guwa mu yin dangna danda longgir chigdaan di achu dangma suyana maang chiwa zijimeka da dangma da harchi yuwana mara. Da kirka huayzigna achu daka khirda jibu ngurta ra. Yangna chi korshuk jirgu nungu lukhjun las kwa yuwana mara. Da tangdani o da achu jiglam sarwa nanga dambab shiwani na da achu lukhjun ra. O korshuk jirgu nungu lukhjun ra. Dihan chiga ngurta na las kwa njog guzi. Da damu guyang parchil na kaay gandhan jazi yili ni achu longgir chigdaan di jiglam sarwa nanga dambab shiwani. Dana da thangga jiglam sarwanda ni tong nyar ngalu da gawi tsik chik nima ni zong te lakhtar ya tang ni na ta maaz ka chik chawan jiga yonu kang razi tang na dana nga tangma ga longgar chakta ni yonu changmao da chik chizgunar zhongzi tanggunar yang na chik shun machuk na arazi tamo chin jigo ka tamo zik maara nda nang ni kirka suwa ni chu longgar chakta ta tsaydan ga angshang lang yoni da kirka shi namba la suqa longnu la suqa rang ga samzi ni jirzu ya menaz gina ti tarta suwa ni korchu ya na chukka ya chik kasa wo dambab shiwa ka ti hanchi ga da huay zhigna o dana 총아치 존나 아축게지 당마가 영화 전부터 존나 아축거지 단 디라가야 그러니까 디소즈가 사우즈 담바쇼 다 회적나 다 통과 다와 그위 직직거니만 해종데 다 직직그위 섬지 담바르세 어다 총컨노나 요노가 어다 롱거 직다 녀와르가 오르메 소네 좀 잘게 시기지 언더르세 존나 축지 디 한치가 다 주니 돈 녀가로 다 직니 위 직직거니만 해종데 다 당마가 롱거 직다 녀와 그러니까 손에 지금 영화 가지고 나 어 뛰는 거 그러니까 손에 그러니까 너무 시 샷튼 지어 놓고 적다 들까 다 그러니까 손에 신나 맞추고 지는 뭐가 담을 쉬우니 너무 스 뛰다 그 다 꿈 그 그러니까 손에 롱글 적다 니 꾸네 나라 양 아초롱 좀 속당 그러니까 손에 좋았담 스비오니 랑가 양치 아 쉬우는 거 적다 롱글 그 적다는 소용 안 듣던 저라요니 너무나 정막 양치 냠리죠 아 가리죠 하장 그 같이 근도니 너무 스그라
1: Chichan Dilipsil Rangmi Lam Kare Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lamba
2: Chichan Dilipsil Rangmi Lam Kare Ngati Nyamuk Tamchin Dorvu Chi Lapsin Dilipsil Lamptun
3: yang zasi dan bi long chen dang zha jin nam ge san kan de hun han jin de zhi ji lang kan yo bi ka lo nan ban ha zu de le ta ta nan ba ci san jin no zhen ban dan de cong hun jiang de nian chen kan wo ge lang chen dang cong xiang qian zhen de nian tuo xie xie bai kan ni jin nian de ge de no ge de zhi lang dun jie tai tong lin cin de ren ge den chen de na zong de ma ge jie ji nian nan dan dan zhe xie ge yo de ren ge dan xi ge luin jin na ma lu ru zhang chong ke le han zong zhen de nian tuo qin ge zhen de nian tuo ba qin pen ni ma yin ta de ren ge lang jin jin na de zhi de dun qin den yong la wei jie xin zu wen ga xi de mo zhe ge ru xi yo ya qin pen ni ma chu de mo
4: o de mo ge zhen ba de mo
3: de mo yin de chen na xin no ge zhe xi
4: re
3: de na de ren ge de chen na de dan zhen de dun qin yong la nu ge jie xin zu wen ga xi de mo zhe ge ru xi yo ga Tena, tijinjina, tan zhimzhi tunchin shungu nungde, jirchin gangmang zigo ka da da julian cinang di xena yang jiga xali matsarni dhamo zira. Rizhara yang jiga zhimzhi tunchin da shungu nungu, jirchin xzu kakiri yuk. Da lakbarda yinjina, jiga nyamzhuk shiga mesa, da parti suka yang jiga tsangmaga jiga dornang shiga mesa, ndamu xinxi dali tunchin shungu nungde yang shiga mangka. Tena, lakbarda da chu zhirma tsaka, da zongtukhra, katukhraan daga nyendam danayang jiga shungu nugu nandru tunchinda di jen shungu nugu tunchinda di songnayang jiga kurzing nani arigin nandru shtigini, jirchin nandru yang shtigini danda mu yang kama mazgo ka dina chu da nrimli nyendu bazgimbi chani di ngin tini yang chaji shungzum yujiri da chi di songna di jen jina chu kalawa nambaga jiga nyamjog shi gosa donnang shiga mesan da mu ga nrimli tunchin shungu nugu jirchin nifzu gandhu ka di korni yang tsama ka da zina
4: ya gwarin chi dina yang da tu chi dam gnya khan nam ba ngi e tham da chi de lag dis ya a de da ne na ngai na yang ma lo ur dra chung khan ma lo ur dra chung bo ng ke ndam da ya to pa chi mi ma yin a de da ne na ngi ta thang ga da tu chi dam ge yang ke lum da ge jali da tang ngi ta ja chi ka lo nam ba so yang chi tung tung ka nyam jop ko sa a to mu ge yang chi ton chen zga na ka ga sam ji zga la kha ni e ngi e ja chi ka lo nam ba so yang kapdali la
3: ya ji
4: ten tong ne na da khasang de rang ge da ga ya ge da xil ge ti tsin de ta ri ya ge ti tsin de tong song ne yang ti tsik rong ji ne na yang de mo de mo
3: ya ji ya
4: ten tong ne na da khasang de rang da u jo zong gang tong gang yin na yang gu chi ge lang kha yang de mo ge chong tong sa tang yang na ngal so san de mo ma ri yo ge ti tang ne na ta ka sang te rang ge ya ge ti tsin de tong song na u jo chong wang xiang qing ge sa chan de yin na yang ya ge ti tsi tong ni da yer jong de chi m ji du yang gan me me tu so ya du yang ka wo zeng du yang ni so yin na yang sem kum de yang ni om de gil tap su tap du yang de mo ge ti tsi ge tong song de mo
3: no de ya
4: de na ne na ta azong kang kang na yang chu chi lang karan to so yang chi mang ari yo ke ti dang na dan di nga yang chi mo chu na ba so yang chi to song an yo go ne na yang ja ku ke li shi pa na ba so ra yang za pe ba tang za ni ma ge ni ma de yang chi nga so ge ni ma de cha wo yang chi song yang chi to song ri ko no yang na rang ge chi ma han zum chi li song to song ko no yang na rang ge chi zong sa ja sa tang yang na na ya pen ro chi li song to song ko no mo mang ari yo ke ten tang ne na yang ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

rei zhe bu xiong qiong zhe da su ma gong ni nian nong ding ji na tu zhe qiong qiong du ji huan mu ge lang no ge ge le ji sa ba di ji ji ke se go no ge leng he mo zhe re ya zhe bu xiong qiong zhe de na tu zhe qiong qiong du ji huan mu ge lang no ge ge le ai ge ya qi ge rei wai na ying zhe bu qiong qiong du ji huan mu ge me te de ren ge er ga shi gong de er jin qiong e da dang yi zhi shi gong ji na Rigni tang xiong ge shugla ba ba hamil shiri da tang yi xiorni rang ge ga shugnde nam yang matura di shuga xi jig ju ngare wa yin zhe shuyin nga chu chung ma ge chu zam chi mang a zi nga chu na chung si pe ga chi lin chi lan ju r de ge shi yul ya zhe bu chung chung ce gong ni ji na a chu chung ma ge de rang ge jo ge ting ji ge chan ba chung de ge nang a lu zhe chung chung dōrjī huāmū gā kariyōng nō gā gālēng hēmū dē rōnyōng shī nore yā tē nā tsamdā nīng āchī nyām gā rāng dī wū gā rāng jīn chū kār tām khuī sā mā lhū zhōng ē chū yēl

0: Yam dar sedan bir gelip tanchinam tang long chin tang jar jin ram ge san kun chokonam ba nin kong chinam bir gen kum zang tar tan ba zo san jin ong jin ban da yin ang chu chur mun jang ro nim chin kang wor ke lo long chin ge zang kro chi ring ge zar da wa ra za lhak ba za ba sung ji ge nin kong de ta tong yi kon go lo rin jer ke le chin yin ngai na der ng le chin dim don zin ba tang zom zhe ba chim lo ru ma yin Rechuk nam ba derang ge thorin jer ke le chin ge za da wa ning ge ta tong er ke lam dub ji li da li chu tan an zo mo ke te ge thom ri chi nam bir thang di zang kur ak sar wa an de ngo zang bi xia wa li rim tam chil do rim ni yong bi zha xir mon den xin de yin din chu ni da xar wa zi ga yong go zam du ge nin tang bo ri la derang shir da chi ka ge cih chi ri shir da chi ki cih chi ng de chu jia yong ge chik chik xu bi di chin ge ni mon de
1: Thank you, Kathaka Derang, a mixel vini monda, Nachung Chitunambanga Nuga, Nachung Chitunambanda, Nichiga, Jahi, Dimdlis in the Yin Derangta Chinamba, Rga Gonri, Stro Gonri, Shti Gonri, Ninja Simja Chichunanga, Chinambanga Nuga, Ditsuta, Chinambanga Nuga Nimada, Derangshi. Chu tirung ta targang ra ndamu kaamang zhig ti dan ne kaamang zhig jete chu tarkav chi namba mangu zga rjilun thapka ta ge tirung ge tchi ka namba de ra gir tang chi kaamang zga namba na chu ro ge yok tchi na chu ndi chu ni yang chem sang ge lhu su

0: dāndā tīhān chika sīs chata māla kīyā wā kāshī gā tā shāpchā tīhā chukwa rāmdhārāma wā kāshī gā tīgī kōt kī yupāyī tā ngūmā wā kā ngāchī lōmā zōrā tā zīnī tā khimdaka ngīngi wā kā tā chōchī gā rāngiān tīshukā wā kā tīngi dhū yōchukū tamchī kō chani dhū kā tā mākā kō rārāngā shālā yachū tētī wā kā tī tā tamu shēni yā tamu khimdara māngdara yā yā lā lā gā tā mō tā mōshīn tā mō rā yō nā tā tā kī nā tā sōb chōng kō khurī gā lō kō tā tā njō tā shī gā kā chī gā zā nō tā yā
1: rī yā
0: tī nchō sīm gā lā kī tā lō mā gā tā jī gā lā njō nī mā mā mē nō tā bā gā shā yī gā līm phōng dī tāng dē shī gā tō nā yā gō gā tā jī gā chā mbā tī nchī gā tā tī nchī gā njō jī nā nā dā mō shū gā tī nchō jī gā shī chā sā mā dā mō wā kā yā chā tō mā ngiprenji nata ditang yana ta kirga jiglanda nixi ga tantu yoka tig nata jimpon ditang ga sugnde si ga torna kachine chu ta chimdag nam ba ga ta sha yizo tagni re su kwachigran dok ta suk sikala kani thoma zo ji nata rangka ta hama ranji rangka chimdag wa kato wa zong deli tigi deli lo jong wa kizhigna ta shi ga kachi ga ta tig serdo na su kikande ta nima cha chika rangkande yang thoma lala rati tā kōnchūwa kā gōmāchārī chāpchikvīyā chīngi tēli tētāng tīgī sōg jōngwa nā wā kā tā tāw dī sō shāsū shē nā yā chīmdaka tā kā yīgā tā yā chīgā tī nīsit tā māhī nā tā chīngdā kā pāndō tīgī nā yā gōmāchū chī tā chī khuwa nī jī nā dōng pūrā tā mō zōni tētāng yā tā rā chū sāni sōg jōngwa nī zī tīgī nā tā sōg jōngwa ngō mañjū jī tā kār kīrā dī tā mō yī nā yā shāsā tā mō tīng chī nā shāsā tā mō rā yū chī tā rā yā gōmā lā lā gā tā tā zī tā nā chīmdaka dē nō yī rī zhik tā nā tā sōngwē tā kāp dāyā ndukī jī nāndā, sī rī ndukī jī nāndā, tā tōndu wā jān tā rīngā nā ngū khur jī tōmu tīng chukwa tī tāp kata tā rīwī nā wā kā chīm tā kā rīngā, tā chīm nī dē tā ngā rīngā wā kā tī dē tā ngā tā lō chūngwā kī rī tī kī dē nā shū kāng tā nī tā wā kā shā yī tī tā lō chūngwā nā chukwa dē tā ngā nā chukwa tam chī kā lā kā nī tā wā kā kā tā ngā mū tū kā tī tāp kata tā yā chī kā nyam nyong kā tā nī shē nā shī kā shā gā zī nō tōmu tī ngā
1: rī yā
0: wale tā sū chīm tā kā tā
1: Tamu dhigo gba. Rir. Rigana. Uma riti tana. Ta thoma rang rang yang rang rang ge ta chirna chu lora na chu kala kani. Si mar song mar go ni lo han ra mar go nu chal yin ri tra yang kang tr rang rang la kani rang rang ge chikhev dgi go ge yang mis ki tin de.
0: Rir rir. Rir ta thoma rang rang thona. Tsu rungka rungke ta ngana sepa tibzin ta ta foma rungken tsujinara rungka rungke wa kisimtsi tsu kundra ta rungki rungke yichi kundra ta rungki rungi la yichi chuta shiga kachi gumo ta ki wa kajigdun tochi ayin mayin yangna ta ki chigil hojungu nuwa kishukudga kumwa kameka ta tumu ta kune jina simkum ta wa kadagma ta wa ta kirga rungka simta shachadi tumu ti tiganya namara ta maka rungka rungke wa ka rungki rungken jinara wa kispopa cheli simkum cheli rāngi rāngi yichī rī, tā shāwā kāngs gītum nārā yichī tā tūs gīrmū rāngi lā yichī gōgā, tīgī tā nā tā tīgī dēlī wā kā rāngi chīgā tā ngīngi wā kā tsikā mē tōng tōgā sīr dārā tā kshīgā shālā yichū tē tōng tā nārā tā jāst kārmū jārgā nā chūk gō nā tā rāngi chīgā rāngi rāngi ngār tsik chīlī tā tīgā chū mās tūk gō tā tāni chīgā sīm pāp jindā dā wā kī chī tā tā mō yā nā tā khimdaka tāngmā ngī sēpā tibzhīn tā rāngkē lōbchāng kāng khōrī kī lakū kōntū nī tā shtintāng nā tā tī chārchīn lā sūkwa tam chikū rāngkē wā kā chīzē mātāng ā yāng nā hāma ngī nā ngōyōg māyē rāngkē rāngkē ngōyōg māyē tā ngī nā rāngkē xī kā lōbchāng kā lā kā tē tā xī kā hārshīn zhī kā chū tā xī kā chī kā tā tā sēr dō yāng wālē khimdaka rā tē tē xī kā wā kā tā xī kā rāngkē mbē pā yī yō tsī kū lā kā nī yī rīng tā dhōmā tē wā kā sōbchōng kōnā gā, tī tsō tā stēdī wā kā shīgā hārsīng yīrōng rā. Yāng dhōmā lā lā gā rāngī wā kā shīgā chīgā nāmshī mṛtta chīndā rā, rāngī rāngī wā kā tōrnā rā mō māyā tā wā kā tīk dē tā nā, tā ngō mā tsōng mā gā chīgā hītō nī nīwā tō nō rīwā chāng nō tam chīgō chīdē wīn jō tī tā nā tā chīmdā kā chīgī wā kā rāngī rīwā tō nō rā mbē pā yā nō tī bzīn tā sūkwā rāngī wā kā chīgā ngā shī dhī chēlī rāngī rāngī rīwā nē mō dhī tō nī tīgī hārsī nē chū tā kā chīgā ndō kā.
1: Rīt.
0: Tīn tūni tā lōmā chūn tōngi nā tā rāngā tā nima dachū rāngā kāngdiān tōrjī gā mā lāngā ngā tā tōrjī gā lāngā sātik wāndē tā rāngā shāwā tā tukū tā sōbchūng tāng tā jīlīng gā shūkū tā tīk tā mās tukū tā shāwā zhēn tā yō nā mā shā gā tā shāwā chidhik lā kā nirā shāngā tōnyō wā chū 다 지금 된 거나 좋을 소중 있거든.
1: 예.
0: 아마 또 돈도 젬발라 가지고 되나 그래 좋대요. 그 다정 니와 그 돈지 오는 말 티탑까다 랑게 소중에 밀 딱 좋대 되는 게 되나다. 랑게 속컨트네 사뇽 돈용이 랑게 다 소중 코나가 삼바터도 직도 좋다 코나던 제 따뜻이 되려 하시네 좋다 같이 다 개태야 지금 대화 오는 그 돈도 젠타젠 요나 아또또 그 랑게 침득아 세대들이 침득과 참여 접당나 죽고 다른 게 되지게 야름 되게지 메카 티탑가다 주 로종 그수가 담반 거두 다 지도주라 소종 코나 마트고 다샤와 전바 담치고 다 사용 돈용 시리 뛰나 다샤기야
1: 레레 레간다더니 타고네 니들은 글이 쯤듭지디 달리지 침득을게 먹스그 냠주기 고사더니 호마 랑스튼 그런 그런 게랑 앞다 랑스친 시에르땅더니 갑다 요너티 다나 좀 토르지그 칸고르간데 다 호마땅 침득 한치그잉 머나 강망즈감 릴리다 그치 쪽을 이르게 소소 강당 강즈기나 쪽다 조영지 먹스금 토르지가 시고는 그 호프그르가 잡주자 야나데 르그람드도 이나 도주고 삼바 요너라다 치기 이군드기 그르그 르고 물고사다 무거 돈드그라야 요지리디 다나 도주 간나긴 갑다즈기 낙산드브즈기나
0: 오 야야야 다 저 돌진데 따송어 같은 쇼 그저 쇼네 단디 속데 시가 돈노 전부 단디 속고 들금다 다 이차란 탐치다 랍당람 바 참마와 그 다영 테음스 그때 돈이 돈이 도모즈르 탄다나 단디 들금란 탐치다 참 돈부리 이나영 그저 대원나란 도모니 다영 지가 내가 좀 더 라라게 티니스 때영 마히지 다오데 돈드마게 세파티브스네 아치게 데리치 Jastutanda Yego Tumti and Mahijet Motor. Tignata Homer, Nis and Adonovci, Tasu, Homag and Turgi Kajilangunun Dengenata, Sansu Shoni, Kergatorno Econi, Tomozino Tapka, Zunjana Okande, Subcontinue Tomagata, Jastunda Yego Gatanda, Hzu, Diga Kona Nisha Opa Tibzan Taker, Tiglum Tatukota Tamchiko, Sasoni, Tas Homande Sansu Shoni. Takun ini nak cuci dewa ini nara dewa show kerja sengjakan kuri tetapi tinjau kerja saya cermin dah kerja tabdi tetapi tetapi contoh contoh show gengkak itu takun ini nak cuci katongan dana unoga cuci taji kita dan monton ini tan dangsir kanga cundi monton ini nara jika kita gokar kani yige jari tawa ke turji ke kawan de kuli ini nata thoma kerja dondik cusmula kerja hasil kawan kanda ni sih thoma Tapi istingo nu, tinjau aku, tadi kita dana, cemtang rakyat kau nengi na cemtang kena na tana, jinzui temu aku kaya kau jina tetam cila aku, tetam juga nu. Tiang cikat aku, long kita temu gusen nara kau nju gur tato, yang kerja tonda tato jemni nu. Allah sukata temu ikhca cami aku tiga sek dokmu.
1: Jadi.
0: Oleh tan jin takkan aja seri seri temu lolo nju kau jina temu tetam cila tetam juga nu. Tato sih kau ketibzin tato, tato dia nara tanira, tato ketibzin tato malah. Kerja jika lain justru dan ini sedikit sukota, waktu yang tak distingo na, itu sebenarnya waktu sangat juga, tapi zaman desi ke, tujuan ikut juga, tapi tak sih ke, kacik ke, tapi sukanten itu cuma ke, tapi dorna cuma suksi atau waktu turji ke zaman desi ke, tapi zaman dewa menurut orang mara, tapi sukanten yang orang kecil, jauh curi gosun yang jauh gosun itu kita, tiga gosun doki ya.
1: Jadi,
0: mana? Tapi tunggu mula, ni agak lah kan ni, tapi cemtak tang. Cemaga yang awak kende sih Mexico jatuh tu juga. Tan dia sekunda cemdak dengan sana, tan tangsi sekarang ni sewa terata. Tuh zaman dia, tan tamat sekolah, sebujungkan kori lakukan dengan Mexico. Jika dengan ni kaktu te, tan game kuyu nukan kuci kerja. Tan juga jo jiran awak cerita cunu ke sebujungkan yoci nanda. Dia sih kata kuling jenah cua ke lamni juga tiga, tan. Sedangkan anda tiang cik cun jenah tasi itu sama kerana rasik wak tak tamat ni seno tujuan tawak yang kodu yupa isai tetik wak yang jira nara ti sana cik dimpun tak dimati temu tengah wak jilan tik sih no pau kamu kita kata cemtang dia wak kata sukar ta cemma yung ta jilan jaga sama yutang nata ti sukar tak sih cuma kata jafturiku.
1: Jadi.
0: Sih tadi tinto wak isai. Jilan itu semua tiwa ke semkum tu tu kita yang sih ke di tengah yang juta sih ke kacik ke di sokte dah cuma thamcik ke dah tu ni sekono cerita dah na yang semkum tu tang matang tu saya cung cung nara yang yonat di tengah tu sih ke semkum tu di tengah yang juta semua ke yang sih ke nyamjuk itu nang itu tachige gogo ten chikata zo soman da jiga chikona ta chu ganyin da chikka chigata chimdgran di wakin yang zog dali ta mashu gut ta to sig mashu gut zhe ta kirge yang chi gomo wak manila ti chungor song dan dum tuma ta na ta chinan ka ga sulchu tin to wak jigra ti chigona ta jik den ga khaur ti ani chong ti ta to ta sig kirge jingri ti no pa chambu ka ti ta na ta ta chimdg gan chong jina chim yung ga ta do ma ti Kirge Gunuga Kuchiga Kurundan Kutuvechu Tosong Dedi Kirgin Jina Sim Kum Ditonju Ta Ganyik Wakasiga Chipuzu Lhuita Domogasune Yang Kirge Nopa Manju Teta Siga Chima Tamchika Jachuri Goga Tanduka
1: Riri Omar
0: Ta Samgalakan is also Tansin Warne Yang Sikiawak Jachuri Goga Tangin Dasetu Soma Lalaga Ta Zo Lubjung yeri ta taagin turjika kawarin de to na ta chikchiga yang waka kima yeri rukurume yeri te ramdaga tige na chara yang kaya yi waka ta chik ranga chiga Lubjung di taaga turjika te chiga waka wama waka tamuga semkimo na zemba wara tibzin ta yang chik kazung ta chik dukshukni yeche landa tamuga kuru waka ta tamuta yaminiga ta di kaftungde rang yin nar ta chik dhani dhakan goyin te Jenta sesing gunting tu, sekurang-kurangnya tujuan tata orang-orang kopar orang-orang kuno orang, orang yang mahu agak persembahan tertentu bermari di cikna marah, macam mana tak kita orang yang sampai cedera nara jempa, yaskel itu mas tu kau yang tu suku kerjung itu mungkin kita cintu ini pentingnya cikwa ke dengan kerana tu mungkin yang cik tar orang kehijrah kelakar ni pentingnya orang tu na ye tu, cintu itu kelakar ni yang cik cikwa ke kita rata tangguh na tangi, tiga dari tato tu pentingnya orang tangi ni wak. Tomanda chichiga nan dan chin dan chin na wak kirga zangsukmi dan jig jotta chig ka chig ya
1: re re
0: ole ta tomozun do ki
1: re gan re ngo mar tani ta gan da ka jigin tirin dani talon tor jiga si kon go lob chug gi da ni mand chu go sov jung ga nam ba ta chmu zo zon an jig dan chir na chum tom jung ga ran ban de thung ni sha la yu nu mu chik ta lom thog sim glon de ga mig sil ga tang ni da li tim ba pa yu ni ti na kar sang terang ta jigin de sig la yu nu go kam de ya jig lob jung de dang dang na ra jig man jig si go kar ma ngo ma zo yang wa ge jig tang nun jig sim chab da de mo ter ngang chab ra jib jing ga jig sha la yi ni nim chin to sha li wa ge sha la yi ni ti na ter yang jig ma sha ge si go ta kar ter lo jung ga nam ba da ta chmu zu ji ge chmu zu gi na dan jig jig ta ka da zi na
0: re re re tan di so ne fo ma chi tan tuk sim ge fo ma gan so na ngo ma lo chi ge rang ka ta ter na lo sim bo wa ge ti so ga tor jing de mo ge ti so jung yong na cha ra ti na ge sa ra wa ge tan tuk sim ma ton ton na Tā sō tā kī shūgnē rā khishī gandhī sīndhū tā mō yī gīrgīn chōng jīnā rīwa nēmū tō nī Tā sō mā khirzōng jīnā rā wā kī tā tsikē dhī ngōnchī tāng chīgnā mā rā tsikē dhī mbē pā yī dhī tīgī nā tā Sēm khī dhī khī kāng kī tāng nī rā tsikē dhī tā ngō mā khirzō chikisir gō nā rā tā chēn nāng rā mō tō yō nā rā Chī kō tīgī tōng nā wā kī ngā chī rā yāng tē lō tā Tadi waktu sokong tentang sama juga yang di suku di tengah yang sangat temu pedi temu terai itu nih.
1: Iya ya.
0: Tujuan tu tadi usung nara yang cuma tak sama juga saya juga tu ngasuran tu sama cerita sih kaciga kaciga lah yang sokong itu kunda tadi ngah orang ni ke tasyli na jika lain kah dera waktu ni pertama sih cerita jenanda yang na suatu jenanda temu yang mana. Tadi ngah tāngu jīglēn jū nīmā chā chū kandī rāng kāng nā chukwa tī jīglēn gōn kāwrn dē tā jī tī tsul tad kutā rāng kōt gī lakpū dhī sūv zhōng chī kī nā lāpshā kāng kāng dhī kī tā jī nā tīntō mā chī kī shō jī nā tā sūkur tā tāng mā ngī shē kōnō gōmō tō nā ngā sī rī kī nyā yī tā nā rī dō yāng chī rāng kā yāng nī tsilā tī dē lī lāng tū nō ngā sī lāng tā tī kī dē tāng tā mā tā tā sūv zhōng yī chū tā shī kā kā chī kā
1: shī yā
0: tī nā tā jīglēn kā kī tī tsun dē tā sū sūv zhōng dā Eko chita to, ta chiga tsukunika kur te ta gogiya.
1: Yaji.
0: Ta ku lingi na girgenzi ta saf kankan kanzgi nara ta ta shilo nara ta. Turjika na damu kamuta waka chiga, yang jindan na dhikasir jinara, yang na waka ta safshan densun jina, maji shishan dikunta ngiprita waka ta shigo nasir jinara ta, tumoga tsukunika kur jikdang dewa yu naga waka shishaga kur shilo nuta ta, khto zung te tanga ta, tigi chiga taju, Tasyiga kachiga, tamani yang chiga lalaga waka ta jiga lanka tontang na ta terung sopchung echi zi tanda ra ta chi 기카도니 아르시네리 용조는 말았다 센나터라다 지그세코노다요 그 진딩가 소중의 코노라다 지그도 주코네기나 랑게티 연든드가 첨부 조르조가 핵심 톰모드가나 또그 진타 소중의 코노라다 진척 좀 받도록 또 마땅한 배파에 주특가 지금 다시 지그세코노다 그렇게 탑름드가 레오노 톰모드가 잡고 기카도 티노다 다 티토가 기진한다 영나타 샘닌 기진한다 영화가 톰모토노 잡고다 기칸데 소중의 존데 지그란 존나 같이가 다른은 그 통과 뒤통부터부터 영어랑가랑게 키가 때 저저같더니 따고는다.
1: 지.
0: 티그나타 그 기카 소중의 시기 지 땅이 다시 그 디브젠타 랑게 개칭 그 건데 그 휴제데데 더 소용아 마땅아 티기 소중은 랑게 지그란 소나타 영어 다시 문이란 듣게 제점지 때문에 현재 뛰는데 아요 뛰다라다 다 가마트니 야다 마친지 토모터에 온다 티나 기카티리 토와 키노타 와크시 셈민 드조 인톤다 조양시가 담바요크 테노 탑크 다 랑게 냠노라 안다 그타니 티소나 기카 소종 타 와크 다 랑게 티스 코드 요코즈게 데타니 타 마스 마스터나 사게 타 삼게
1: 제제
0: 타 치긴 타 티토니 요도 길긴 도가요 다 로마도 요 송로라요 치 탄탄상 와크 탑디르 다양 참란디도 지 기시하겠진 강친 도모가 코리앙 지 드프트네 친다다 기카도 용와 그 지라나 주고타토라 고카르테네 아츠타게 틀라카니 냠충 도모 카모세 친다다 도모 예코노가요 드프튼 가 코르타게 틀게 도모요나 테스시가 와 그 케친 뜻 케친 데테나 뜻 쟁고테 시가 침드그라요 도 마스탕 쓰기나라 시가 도르나게지
1: 제니
0: 뜻세마존 트리나 뜻시가 템바요 요크도 고테
1: 제지
0: Tihanchineta Loma Rangnika Rangawaka Simkumta Nyumtik Lakpozgechu. Ta Jiganda Ta Khzuwaka Tsabmeninga Ta Tensubchiri Tumoyemninga Ta Ta Jiga Lenka Kikato Nara Loma Lala Ta Sem Tsabchalangu Nara Ta Tumoyemninga Rangka Simkumta Khshiga Nyumtik Lakpozge Tgide Tanga Lhojongye Tani Waka Jirana Sonara Tivjanta Tayang Simta Solawai Tgi Waka Jilin Dajo Ndar Katakshi Kachiga
1: Yeah.

0: chigi khiri yi kizi shiyu ku kurte shi kuri yi chigi zon tani ta nihonga ngina nana zin di shindima batamu taga luma chuga li shiki tila gigin chura chigi ganchi yonari yoni misika ta ngabji kiwa ku rogi gosani samaga te tanglayin le rogi kidandir
1: zhe zhe li shiki shab shiki shawanda dhukun gorim gu choni ta chigi chanu gu shkakhanda shashok natun shashok rangini nda thakshul ka chanagul dha yana nda ka thapshi ta chiga thayana nga nda tika kurni khatta zi gina
0: Ri ri, oli ta shunga nana dosi gyanyong ga tiyo na tiyanchi ka shangchirin ba tiyanchi ka ngzu locha nga nga tiyani tiyo na loma ga nga li shi dayin gina ta shi ga tundag chiz ga zungu kumo tiyantang na ta loma, tashin loma jayman ni jayman ri li ni gina ta maa zi meka tiyantang na locha rinba ni na dhayang dhamu ga ta chi loma ga ta ga li ni kodik shabshish tiyani zi dhamu tsig tani gina maa nga mborchin tangay da tangay ta maa nga kukundani chi di li shik lho chig kush kodh gili lho tarimbani ta nga zu zhong shik gigi na zhong shik ta ga yik da jir shang chini rik rung ta di kurni yang che li gigi ta ga nga dandri shi da ta nga lho tra chi shio ten chik lho lang rimbani yang lho tra di kuj zhong shik lho tra da kodh gyo narmo ten ta nga chik tra nyi ta ma ngan di lho lho ching lho ma yinanda shim jik lho ma yinanda lho tra nga yu tri ta su ke li sato ga dmo gan dandar dmo yang ma pe kundar ten chik nga ta ten gina shargashini ten chik nga lho ma gan jun tang ten gina ta nga kisang kyo ti ta sato ten gina yang lang dhru shungyo chi la ma nga ki yang lho tra rinba ni dmo gan gina ma nga nita tungu dmo ra ten chik ta lho ma gan gina samlu kuncho ra nangi sin gina ta ndi li shik kukur de la gina ta zindag ri ri gina dmo gan gan kriyo na tena nana dosi lhkhtara lho tra ga ngi teni zindag ten gina ta chi gindang ga dhiglim ra samlu kuncho chik pa mayin par ta gigin tsangma gina dmo ga tsukha tsigi ta tangi ta gina gigin cho dmo kong rinba ga kodri ya teni gigin cho ga yang nyingin lho ma cho ga li shik kukur ra shimji ga gyu to kyun di kurni yang zabtun yik da nar mu ten tang na ta ndihi ti yung na chini gina ta nga zu rong rog shok nga zu wuk ta ngina sugin ta na ta tamu gu hamazu ina tamu gu tsengkur me yika na nang to si hamazu gara te ta tsengkur te li shi kukur te shi gu tona shi gu ten tang na ta nyingin zu gegin zu ina ra tar lolan rinba ni ra ten ngina netri ili ten na na nang zu ngina ra lota rinba gu lolan nang ni yang gegin ati kutri ili lota ra ta jema tong zhungdo nisi tamu sir na nang to si ngina ta loma chu tashinu zhigni shawa tanga ngina ta shi gi zi tandi māngan bōrchīn tāngi dāi tāngi tā chī sūk tāngi ngi nā tā mō gā sābchōng zindrā rā tē shīgi dāi tāngi tā lō zhirī ngārī ngī ngī shā nā tā gā jīg yā rā tā nā ngi nā tā māngan gō mō mā gō gā tēn tāng nā dē ngi nā mūgī dāi tāngi ngā chū lō tā nā ngī tā ngi nā ngā zū ngī zhū lō mā sō shīgi dāi tāngi dī kūr nī ngi nā tā sābchōng rā tā ngi nā mō ngā ngi nā kōtī kī kōndir. Tēyān chī kī ngī nā tāndi yāyī gyākī kī kōrī nā rā. Tēyān chī kī ngī nā tāndi lakhtā kī kōrī ndī nā. Khuñchū ngī nā lhūmā zūg nā nōng tōsī ngī nā kīchū rā ngā chī nzabtūn yī kītāw nā rā tā māntā lōchā nā nā yōtī tā sō tā kāluwā gā lakhtāg sī kā nā rā gīgīng gā lakhtāg sī kā nā rā yīkūr nī hīng gā lakhtāg sī kā nā rā dīkūr nī yāng kālhōng yī lī tā tāngi dīkūr gā nzīng yīg māngā zī yō tāng nā rāng gā māngu wā yīng gā lī shī kā yāng lāṅ khā tā sī gā zī yāng gā tē nū kīng gā dīkūr ā yāng gā chī yīng gā hī kī kū nū tā mō zir
1: rē rē gā nā tā kō nī lī shī kā shī kā shūng dā nī tā kī chū lōb tā shī gā ngī tā nī tā shā wā gāng tā kā dhib kā yō nī nā tā gā pān rī chā shī tū yō nā tī kā kū nī yīng kī māngā zī kā bā tā gā tā mō
0: rē rē
1: tī gā nā gā nā kū rāng nī tsō ngā rāng gā chī lī tā ngā rī lī dā tā ngā tā lī shī kā shī ngā tū nī shā wā chī gā dhib nā yā tā ngā tā nā yā kā bā tā zī gā nā
0: yā yā tā ngā ngī nā dī sōng gā gāntun lō tā chī mū nā nī tā rī tā wā yī kā chī lī dēni tāshin nir mō, tā tāshin nō jīg nī, tān dī nyokhōng āsōng wā nyokhōng nī, tā lō gīn rā zhigā tā shimjīg lō mā mbarim bātō nī tīg yōn, tēn tāna ngī chē lī ngī nā tā rīg nī mī rīg rīg wā rī mō, tēn tāna tā nī tōng chō bī lō shī kūrī, tā rīng kā pā yīndē yōng dā tāng, tān dī shā wā tāng shīg nō jīg nī, 다 소 안디 심직 로마른데 인게나 소 인게나 다 안디 리니 미르 리코 그 영이 독슈 그 코르테 인게나 디코 틀리 디토가 인타 안디 야코글 리지나라 소 인게나 디코 때 당기나 치스코 카슈고 달리 인게나 리고노 쿵고 영이 독슈 마앙교고 모 소나타 다 동마가 인게나 랑가 인게나 기겐스칸단다 디토가 랑가 똑보라 때 인게나 다 마즈 특 응친기나가 심드마 마송노 ngana rangi ngina yukku nekhengi da tangi ta ngi tong tukilu tsu chiglam khartong ino jingni ngana ngina yukku nekhengi shawali isi ten tangna ta katotig ngina yukku lirik nguwaz kandanda tamu maa tuk tena ta loriri tashingur tasu loma rengi duwa yonu jambu ten ngina ngotu yate ini tena ta loma chura tar ta loma chu kili ngina chisuk tanga ngina ta ngazo yarnang ngina ta jirma tuk shura tesona loma chu yon lapte chikpun mayim ba tini nye nama na sotik ti chogu tsukumdara tesona ra tar loma chu ngina nga shikishik tena ta ngina lota maa ngina ta agikina ta ngina ngohi ge tena mati ta ngina ta barimba shimjik loma ganchini barimba ngotura tera itika ingi tukshun gyu gyan ingina ta nga nyokhoni ingina ta loo maa danu kyunga nyokhon kala tsigizi shanchao ka tena ta ta nana tosuz ingina loma choga lishik de mgi da ta ranga ngi tani ta warukhi loo langa nangna sikhini ta nana wali ta ga nyokhonka Asekhini tindir, dintang na ngana loma zhibchiz yu. Ata tawar ngana loma simchishaz yu, matita ngana ta loma chukhirili genkyungyung ndakhi tiyo na ngay nayu nangy chulu chitka zi. Deli ta riza ngawaga ngaru kuchu ngana nyuhunka chikido. Dino kyunga, tante shihig nda chiza chikgu gazi na nano tosikindi ngana ta lishik taga ngana nansun ramu chino kyunga, ta ringa ngana cheli oyigri. Dintang na ta di cheli tengi na deli da tang ranga shiigiz hiisung na tangi na shiiga shangchada na shigeer ga songo da tang shindrman gyu gyu goku yuk otan minna ra shindrman gyu matik na chizi na chukuzi na matit mawa shimjil huma tang barimba gyikto gu na ngiyor ta shiig daga yiguk dintang na ranga shiig hiisung na ta matit barimba la sukhan dungyo gu dumo gu yang ranga chakin tindang dino kyunga nikurangi na hujik gu dintang na Lochun Taishini, Shiiga Shangcha Dhani, Ranga Shimjigiran, Bunran, Dongyogi Chaji Meno. Atamoy na, Yang Dhani Ngina, Tsongun Dhani Ngina, Yekur Lirik Denji Dhatangi, Da Shiiga Shiiga, Ranga Cheli, Warukhoi Na, Da Ndi Oik Kunde Zong Dhatang, Oik Tsani Lorgi La, Oik Yisto Komshinde, Ranga Shangcha Dhanga. Marijana Dhirna, Ranga Wotsi Inbi Chani. Dhani Da Ranga Shiiga Shina, Da Songreli Dhatangi, Oda Keli Kunde Ngin, Da Yekur Lirik Ngin, dēng jīn jīdā tāngi āshāwa ngay nā chukka sī ngā tūmūzī. Ngā rāngā ngī tēnī shā nā tā nā ngā tūsī tī kūr tēcī xī chukka ngā tūmūzī.
1: Tā shirtan gā tārshīn lōmā tsāngmā gā lēshīk pīcīn dē jēndē lī dāl tāngi. Tāni lēshīk jatāng rāndā tsāngmā gā shukni gāyishī bī gā kīyō gō nō tā tsāngmā tsāngi nā yāng jīkishu gā yāng kārchūn zhūftiñ tūmū yā gā wā
0: Yonar, tata taga ta nana tosi shungara lotarimba ni ingina ta chi lishik shabshi teni tamo tsigo ka. Ta lorim zhiva ga ta nangisi zindag zui na ta lotarimba ga ingina lorim zhiva ga zindag tsangma ingina gongchukhile da tangi. Nana ga lishik ta chimo rizhi. Lishik ingina ta ndi pichaj guna lishik nana ga lishik ta ingina chidumile da tangi. Ta lo ta lishik ingina ta ganchi chimo yoni na. Deli ta lotarimba. Bagangina marangina lolong lolong ni gege riri tgen gan chyu na ten tang nan na nang zu chun na songom ri lota chi mu ge ta nang ni wor khwa ge ta ge li shi kun zup tun tang li shi ke sha de no ngi na zi zi sha ge zi ta wor khil lolong de la ngi na ta li shi ke ngon tung ge zang tg de ngi na shin de mo ten chi ke tang chu ge lo ma ge chi ge lolong chi ge ngi na zup tun ba ta ge li shi kun zup tun ba ge ngi chi zang gam mon de sun na me ger ge ngi na ta zup tun shunga shagata shindar. Tiin deti yung na yung taan gina shargan dhe tergu nura chizirizina mtata talo chuna yung 다 특화나야 응이지던 다근기나 심지 로마인이나 타신군들 덴터나 카스나 데랑게 로마 쪽에 샷츠티 샷츠타 조종이 누구 조종이 있고 누구 같은 모자케다 그 덴터나 다 특화 타신군 누구 간데라 로마 쪽에 선단이나 타신 로마 데서나 리식대요 도착근이나 돈득 같이인들 데는 경고 공준바이난다 로랑이난다 덴치근 쪽 기근근이 있네요 리식이 흑역군도 뭐가 니탄도 못을
1: 그제지 다티 한신이 다 가르송 되는 거 로마 소마 선기나요 첼리라 다 그렇게 리스니가 손들리리 되게 그래요
0: 그제지 다 정모셔나 운치 땅들나 로마 초지기 아 땅운치인기나 티 소징 다나 다 리시즈고노 로친 타신 손나 아샤와르가 즈고노 다와토모 요코모 덴토 나노 도스타 로친 타신 손나 정모셔나 다 중심적

0: Ya, chukpo namba, tashta chechak nyelam te nyel hanglang ganjon shambanda ina warnung chenji ponya ge tatung len chen yin. Chamdani, dhokkar lhamu tang chesang pamnyi ge shtenji la rangjib sergunu ga tong len shi yang chechak nyelam te gojig yol. Dina chukpo namba ge yang tegong ge tatung len chen de yel de tang dhokkar lhamu tang chesang pamnyi ge shtenji la rangjib sergunu ga tong len de yang panchana chamji lakchi sikar samna nga chu tatung keng ge kapar ngantang thigab den chi dhigsam nyi ge sandana Rnga tang, thigav dan chig chigisam niga sandan chig, thigav dan chig chigisam niga ngaxsam thiga kalamde khabar yungbar rga sashi. Waya chukpo chio dimu?
1: O, nang chio dimu.
0: Dimu ya, dina chukpo ga sacha kangsag na khabar tungguyo?
1: O, nga, yara mazong zikanda.
0: Arere, chio ga sayil, shu ga dhokar lhamu ra cizang bim niga shtenji la rangjib sergu nugo donglenzi lakchi ya gojgi yo cha chi de gong galen cinda jil de tang donglende sazga mundang ga lakchi karji.
1: O, tang, nga limba chutu shi ta.
0: Nga
1: limba chukarna.
0: Kwa chan chi?
1: Nga liya zubka, dintin zimino.
0: Nga, chori wa cha zubka?
1: Nga durji septin ga shandani tata tala sa zimu tangma mola. Mugi okra nga zib.
0: Yon re ta kone yang a chi is ge do ji chir ting ge ima chung um bu ser gu nu ge ndi leng zi ge re wa ton ta ra len chen chi ge nang a le ba chi ge leng a ni go ji she ka zi ge zhi ka ge cho ti ma to cho jen ba ge re wa yo ge
1: a da na la ma shang mo to ge da da yang kon lo ge na cho ta ra
0: Ari, lama shang mu tsu ga le le yung gang rong zi chu riwa zin ta goji gila di na tanga ji ma yung chi nga tsu lian chen de ngu sa ma tga nga tsu tatung ka nga kabar khura yung chu riwa zin ta lwa du ji cir ten ga mung le gang rong zi goji gila go.
1: O ya ka tin ji ya ya.
0: Ya chu me ka di na di rung, ane ka ka di mu?
1: Ya di mu.
0: Ya.

Zarti dambi sangkalanji dina tarik tumchin dara shibi lesanang tongchuman dana yinzuk lesandagar sondruk patang sumdung gankar pa zirang chashi takal pa tamdun su. Chachib takal pa agandag zirang tang sondum rinchin yin. Shkab jime lesanang nga su yangkin zum tar chashi dilakshi.

0: ngara kana sungshik shtara, kana ndik sazgda yochir go, kana lhira sazgda yochir. Ta ziri, lhira lhira gishwa awa sungshik. Shkabdi haqira, ngara sungshik tago go, ngara sungshik tago go. Ta ziri, haqira kuma gishwa awa sungshik. Tani shiamu gira,
1: ya, ta ngira hargunga tangsa gani izg nyechwir.
0: Ta se shura kuma gishwa awa sungshik ya. Haragung gishetyo.
1: Ngara kuma kana nga sungi tsangzga chunbuzg zayi shiga shchepuzg ghani gogi ya.
0: Tsaga gara shetyo.
1: Dengi dengi, ngara kana nga sungna zikungzg zu yennar.
0: Tazizg. Shkabdi chirginga. O tuyna ta ngi chacho xsungchubi ko ngi tijinta chacho xsungchubi ya. O. Tazizg. Jigitarda shala gishetyo.
1: Ya, dana tsangma kamtan jindrigi yunga, dana da shu tsangma jafshiga kunga kanangani chobzang ngabzangga tsuaru la ndiga ya.
0: Da ziri da hariri zin kunga gishuga wa sungzi ya.
2: Hiriga gar chujin jawi gar kong.
3: Loriga logshigli nyuri gar kong.
2: Hiribja demu zuwi gar kong.
3: Losija drachung jawi gar kong.
2: Nachung lorin dan siyari bi gar kum.
3: Chubu chung chung cu, dahta che cu nachung si bi ergan cil lim cin je arg bi gar kum ge cempr shik tang. Nga chi hivshi cu mu re, a lorin ge jir cin jan.

0: ngatsu jima thne yu sa chum ngatsu tung nyam de yu
1: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wo de song shu xie jin yu
0: sa chum ji xie meng jie jie si ke ng dang yin gen na dan ke le xi yu
1: sa chum ne ya ke ke jie si cha chum yan la jie chu ling gu jie ji zhi su yin
0: sa chum ma la re ge ba dang sa chum lu zhong xie fa sa chum se song xie fa sa chum song shu xie fa Satum Vishu Shepajina, Natsu Temungan Chayin.
1: A Jel Sheikh Sarangir.
2: A Jel Sheikh Sarangir.
3: Yang Knamba Tesudimu. Tereng na shir siga ni tong ni zhig lu da zhig bi ci shiga tang jia siga da zhi bi ci zhe zhig wo siga da zhi bi ci zhe zhig yan la za da wa ri shu ni jie le ji san jie lian chen la nian ba ga si she jie ji de chen ni bi li kong ji da nga bi ci su xing nin zha tu de su mi bei de li kong di men ni nin ding ha zhe zha bu lu ren yang de ni bi lu gun dun sa ci ge jia lu ku ru kang xie ge xing yi la du le ge tie bu ba xi yu se li kong di zhe qiu lin zhen ba ge lu xi dan dun Nyangdil nipi rikchi lanjab gul shi pi sha chu di tanglin shi thumi ba tang ngipur da tsam jo gisir. Rikba tarna jeshji da chan nipi likung jia marni yilangi ni shtog shib shi kib lukur kanga tangi jia shigri jia shib shir shi sir dorlag tibio ba tang sangi si chigru manyo wa tang cikni solubar jirubi lukkil hong yo ba hi. Shtog shib jingji na mami namji njab gul li zi pi chachi tang tsam ba ri. Yilangi ning jie chu chi chi le yin din meng bi nang chil tong mei ba deng, shtog shib shi gub nian dib sa ke de meng mei nam zhi deng mei di ra ti tib sir. Galu shi yin jab gu duan tian di rig cap ching yin ba deng, a din zhig jie sa dun la nian ka zi yo sir. Jabu lu zhi nyang din ni bi long dun sa cik jie zo nir de ke ge da nga bi ci sim zhi nian zha cik jie de shi jir. Wu ke lan jie meng mei nam zhi nian dir nyang dil ni bi long dun sa cik di lukur ma lag zhig bi lukur kang shig la jab gul shi ba deng men nir hirmi deng dor lag cap chin zi me sir. Jabu lu zhi nyang dil ni bi long dun sa cik na yor lang ge qi qi bi nyang dil ni bi long dun sa cik yin ba deng ni tong nir ni lu da ni bir wu ke lan jie nyam nian za zhig da jir ji. Er si shu ji jabu lu zhi nyang dil ni bi long dun sa cik chun zin shi ba re. Deji si nyang di ni bi long dun sa ci gi dir mir juk dang, mimi nam jin jab gul tang mung te ba dang, jie chi zhi su gu ji nyang di ni bi long dun sa ci gi di lian zhig la sem kri shi jin yol.

0: gawa tong de nu mo da chu ma pe ri de na gawa da ko ge na chu ko kong si de chan yang la no zi de gu mu zi ga chi chi tan ba ge chen su ji guo zi de mo ri wa sheng dong ge
1: ha ri chung hun di na chan de ni qie chu chen yin tou tang se gu nun de yang qi mo zi ni na di ko ni yang wo chu zi na
0: ta de ju zhen de gong gong ngal ga an ju ri de ni ni Da tumen jinan da chanyen to tung zojis gunde chumzunan de jilun zigu da achu tungham mo chen tum ja khu ge amang tun chum jong ge don sin tong la ni chab zig la kana dan ke chi yu ge zna amang tun chi shepur chanyen to gun yu zan zig gang dang me ge se shi ge jang se tu gang je di zen zi chanyen to gun la man bu tong le sam yang na zen zi song tun dang me ge je ni chi song wa se gan no ri hta ni shim chu Matung Siana, Mantung Siana, Tatanian Siana, Tamantunga, Sepukin Chutang, Yundan, and Yantung Yuntang, Yetun Sola, Jetsuja Donjosiba, Lassers. That then can you know? Dan then the Kitchen Yanajan, Kre Drakujimena, Domuzeta, Tajosan Dutton de Siena, Tomuchina, Tanyan Tanyan Totung Lanochi, Siena, Tatumer, Chesgatagusna. Chanyala no nu shachu te liyo kamuk. Chachu pa te yo na mina te taguna shi. Chosin den no inzi na kawa ge shi na kawa ge zhongchim mati ge tanga togo zhambani chaja ge ta tomo togo zhambani yang tongi manu ge tomo ge tam. Huyin zhongzi na kawa ge chongzin de tagma mari tani ta kuka ta tomo ge kacha pe yo zi kuka. Nga chi ndishchio shi nuga ta sheku nukkabde ta khuntuqa zuu khuntuqa ta gunar. Khuntu kawa ga nuncho shi nuga khuntuqa ti yungna ta kawa ga she nuga kacha yima ta kutqi imtaka. Yena ra ta njongchanga la gani kuku ga nyanzi peyo nu ta nyanga nana kawa nda nisa khadu nari kuku she nuga kacha yinari. Ata zmali nizla mari. Ten tanga ta kuka shenu kacha taga ta kawa ga chanyan la nonu ga tamu ga chanyan la nonu ga tamu kuka taga shawa chupa ta liyo ga tari. Niyo la gani ma ga yang na chanyan kan te shwe gu ga. Ta tangsan shwe gu no ni chalum la gani ni kurz ga song amigde tang taki shwe gu no. Ta jangwa nda achu mangtun chamzung ga nani huyen zhuda tiyan ga chuzi ga nda chanyin to tanga zozi nina yang matuk. Niwa yinzina da niya gir yang na gongsi te she guk. Da tangsan chajaga lamna chi niya rig zi garde tanga te chik she gu nu tumu kacha yang na gongsi yinzina gongsi kor ziga tihi mungde tanga kacha she gu nu jengu da gancho mungtunga huyen zhuda tiyan ga chuzi chanyin to tanga zozi nina matuk. Chosin den nama chonji na ta kawa ge songi kaka gongsi ge gongsi ndi ge jinda ki nyang ni zong de tang ta chu chungun ge ta wakir tong khenzi ge zi di zi wuka jina ta kaka anyuwa munda yang kaka ni agar yang na jini kanga tiki gaja si wuka ta ni samba mui na ni zhamba ge yang ta tong tata xigo nari te nang na Tan Jongchen la Chiyang Tangsang Kuchoy Gungnu Gwende Achuwe Jindin Gungnu Genchen Na Kaama Chika Genchen Jina Pechwa Zita Rangga Mangsi Hi Rangga Ta Ngu Hi Yamna Khakanyi Zangsa Jensan Tumuli Mo Rangga Keti Na Nangji Shi Men Na Tiga Songwe Chuwe Jab Junga Chesk Peyo Na Na Zin Wada Argila Argina Mari Tala Tana Mari Jongchen la Chiyang Jang Gwende Machik Sa Zewa No Chirna Che Dungkri Yu Yung Na Chukka Men Na Chukka chéke dì tè shè jù tè pè tàng nà, tà chàng mì yà rì gì nà rì, chàng mì tè tà tù kà. Tè gì tà, tà tàng sàng, dà jà lò kà shè jù lò tè pè nà, nyà lò tè pè nà, tà chà pè nyò nù, chà jà chì nù, tà yè nàng tà nì nù gà nù mù chà chì tè yò nà rì. Tè nà tà, kà wà gà sàng wè nyàn tòng tè pè nù tè tà, tà nyò mò ngà zì kè rì gì, tà nì hì. Tamuzgiri.

0: Aro, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thuan narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakha na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigira adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shonga lakhti na kini adikchiz gira jogo no cho maksa seka chao chi.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihin na cha.
1: Ama nga ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar chikalo songdur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchikku na chukuzi ni kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khwalong gu rauk. Cholo gu rauk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manchikku na chukku ya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dana cha. Arangi ta gormo shtonzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtangji nar haga go. Napa maanji nyachari ya timmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mo.
1: Ama, na nachi maankangga na khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gathu. Dyn dyn ya.
3: Shkanglag kwaakil na na jangsong manlam. Rinzir bagnil shung na jangsong manlam. Jangzhi yongkam chig na jangsong manlam.

yaar tsi ding sangana ji dena dari gi le chen den jig de jo yang ti sul ma bu shi me ka tena jing thra nga chi na ba so go sen nin to go ri yo no lo ra si pen da ra ba song no ro su ko lang bi me to ko phail su ko no go ji nya mo de yin tena nga so lur ki nya mo di chon yang ban chen na di mun zu ju yil dari gi le chen de go som dig ba tong som ding ga ang kar ba sa rong ta si tang Takalpa tamdil tsuchi chib takalpa gandag sanagdang son marin chi niyin. Kab jimili tsang nga tsu yung chil zum tra tra si delak shi.

Я хамдар седан бир гилу таранчинам тан лонгчин тан жаржин рамг санкун чугунам ба нин кунчинам бир кэнкэм зэн. Rechugnaan ba derengi thoriin jerki leetsinga za dawaaninga tahtungar kalam dhubjil ali cho thanaan zumu kataga thumar chi nambar thangdi zankur xarwaan dung goh zambi shiawa lirim taam jil dormin yongwi jahir mondan sinna yin. Din cho ni daak xarwaa zga yong goh zambnuga nyin tang bori la derengi fjirda chikaga cikhchigir. Fjirda chiki cikhchiginda cho jayonga chikchig shibi di chinga ni monda. Dankliyo ka tiga derengi amig silvi ni mundi na chung sjitug namba ganduga na chung sjitug namba dani dikjiga jahi dimdilisina yin. Derengda chi namba rga gonari, fchu gonari, shji gonari. Ninjig simja chigchi unanga chi namba ganduga di chuta chi namba ganduga nima da derengshi. Ya tiga chichor gargar chishchiz yunga yuk. Achu tereng ta chargang randamu kaamang zhig fti dhani kaamang zhig jitdi achu tarkiv chi namba mungu zhiga rjiloyin tupka. Tegi tereng chikchik

0: yang len na sir nga len ngi glar sir nga zg ya tu kram dro mo len yam dro tu ma zg ya bju ga mar chir ti yar na kong o tl zg yang shal na chi mu ur ngi chi ga ka na zg yang jo ga tl zg en zna zi
1: ha la ro Arongi khada li zor sengo yengge yalinani Arondar toge changzo toge la shang kumani Aror jevda ma zor kate yengge tungani Aronang van changzo jegari tsamangani aronga ge yong na zon ja kha la nangani aronge khada li zor ser nga ayong de yalini aro de che pu zor ser la sho manini aronang nar zo zo che gari tsamangani aronga ro chong du cho che ta ga ayang arangani aronga de yong na zon thana sa ayang ayo gani

0: yang ha ab zong zge yang she li zhe ba e di yang chuo xiang ab zong zge yang chan mon za ge gu yang chun za nu zo ya ki le ne ki re e di yang yi che mu zge chun zhong xi ye la go zi
1: ha da ro Harur marjan gzoke kng ayang nang gya Harokin kham gzon kholo ayang ma buya Harop shefti nazog nyaga ayang ya gya Harop sheg nyaga zo yagni ayang ma chuya Haro gyer ton na zo chala ayang nyana guya Haro gyn ton na zo changra ayang kho guya Haro di nam da nga te chga ayang vya buya Haro nga mo chang zo khel na ayang thava guya Haro shtag khara zo khachga ayang chanang guya Haro chob shifti na zo gnyaga ayang yag guya Haro shig nyaga zo yagni ayang mach guya Haro chogda nyaki zo khani ayang thara guya Haro yu hami zop kagarungo ayang dhugo guya Haro nyagi zo nyate ayang kanga guya Haro chergo manga nga tamcha ayang dhugo guya

나더디체르부즈가 Aro asta ji zo ngang chung ayang sen gu ya Aro chur ngang chung zo gye ma ayang nang nga ya Aro nge shung tam chun zo nar nga ayang tg yul ya Aro chur staf san ba zo chan zga ayang yin na ya Haro che chong